Nepeu ahoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to. Oho yao u na I kuiu kyang u. Se pe pa ve e. We.

ay ay ay ay ay ay om be da ba he nga ko lo hayo na tage o na ho de ta we ka de ye we no sa ya le he he

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopeville, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkuppi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talaonaya, Puyepanke, Son Piyuma, Sinom katalahoy, paipian sa hakim, ansak talaway, yep tataye, puhak apay ang hak, ansa yoring mo, hintak at piit hak talim ng hak, takanin, naamnen, koamnen, tahamnen, at puhak ansa katipte, muti hak ansa, sonpika, mawak tang hak ansa yan hak, pansopake puhak iti, ang tumawak na kiyang po tayo ang enang pihak kang hinat pa sa buhak son ka talahuye buhak kang sa ipuhak yamang buhak kapan tinik pa ipang to piyukakam kuyino paan sa hak ipuhak yamak ye kasa kang sa panuat kuyibatong nawak na ni kang sa may hak ithumat niyang kang hak hopok wat yikik talawewat hak kunil kang ang sa itawat hak ang nawak na Ita, idia kacit ovi, lolma, senengan, senahakam sinumu emangan, idia pita, idia punini tutakam, emangamak sosok, emangamak nawakna. Pitak mong was titpasat tu ansa, taka, naamni nikansa, pake timuite, pumui hakpia nang yesman tuina. Pumui yesman natpasat, pumui Pinat panuat ang mga hita na sastang sin puma tatukayos mo. Sin ang sabaka tatukay ay hita na at pita tumalayang na kay. Putak na aminik, takanin putak ang sa awyurit mo hita sin na nasaste po yap ang sa piyo hita iti tumalay aw ang sa ni. Yan haksupan takanin tinatyak yan tatay mo talaway. Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta ko pai hak. Pwibut hita ang angu pai wuwa, pwitin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik ni ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa ni hita hinsak niya Puan saya kakam, epi mei yang, yanmang tawai tana, itumi, ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puig an sa pirtis ko ako mumkiw ti mam. Bepu hak pasay ao nen pu angu ao hak tamalay tam. Sen hak ang malam tam. Sen angu pa put hin ang uy niya kay putak hihit hak ao uruan tam. Putak ang pas ao yoke pas at pu an sa pasay ao tamalay lang pampiyo kasun yung may itak muriw yun. Kawai yun. Puit pas uy niya kat humitak. Tawakce, me pam ihihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kiang hakai put tangatan ya kai. Sen it yang pisawa sat ang sen uin ya kai. Me i hatiko pang ani aniu ting. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan ya kai. Pai i it yayan hak takanen pipai anewak nhupit na sepan hak wuni tang. Itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pantak pa iits pangate po put ang sa kumachit enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy at nek nimay te put hak e mga pas nasas lang. Pwit meh nyesyo kat nipangkaw. Put hap yak na sa stok. Hakim talawai may yap ep aho ep hakam. Tindes mong yat aw yes ve. Ep hakim piyo naat put aw yes ka kyang hita. Hinses ka na kay. Put enang yaay ko yan. Hak na am nen. Timu hak panwat ilkhon tang. Pan hak amumi yaatak. Pan hak hita.